0: ta wina i le kolisio sa mo.
1: Ko kele kele.
0: Ia. Ele fa pena fo ile fa pena fo matu e kalesia. Ya ila tona. Fo ile le ia ole to fa fo ya so alo ala timu. Ia ole sunga fa fe nga ya makesi ala timu. Ia o le tau si ase ulata le tau fua. Ia o ka tinia la to umaya na o au i a o tau ina i. Ia o tau so vo ia salopo ma ua mai ia ta a le fa salamu. Ia le ia tau a savea pisa ta iuno il kondisio sa mo ili afim se lau marutoru ali.
1: Marutoru,
0: ia. Ia taimi o le South Pacific Games.
1: Ia, ma lola. Ia la kakola kalpese ni mo ila to umalava sa o tau ina il kondisio sa moa. Omo mai tatu fasel lunga le neyaso. Puni alava, mani vigo kodisio samo.

0: si ufonga matango fio le puniala va ile vi io le colisio Samoa ya tate mana tu a le kipe io le ol colisio Samoa le ai le lato pine fo ile a le talita fo le tata mai ta tu a mo Samoa ya ai man tu a la pe o mato fo ile lo topa e pe io le sa a ta wina fo ia le fio con le di pale mia o ya la ulia le mali to a pe la mato o le tau sisi i mea au pito le lei.
1: O makonga yu kaseli o le tau fi mau ni fatua tua.
0: Fatua
1: ingi Ia malo, ia e si tala whanu nole na mou mele tai au na nei, lufi lufi pena e mou e si whamitalanga. O se tasi sa avea ma fufonga feta lai o le pale mene a Samoa, o le lona sifuru tasi o a foile nei, o fufonga feta lai o Samoa. E un whamana vaina e le tua lang na ngarue ngai le so. Na fionga ya tolo fua i vale lei.
0: Lei atau a fale moe.
1: Fale moe, lei atau a fale moe. Oh. Ia ngai kaumbau ngai mau ngai Samoa o fonga fika lei.
0: Ia mantua pe yo o taimi o le atuanga o le limas fulta usanga wasa ui Samoa i lua fesfulu lua. Hey. Le atuanga o limas fulta usanga fu ilea o le tujotas. Yeah. Tu so le yupeli auro. Le taimi tonu ala na sa fonga fika lei. Ia.
1: O alo ke vaya kweni poke mai Samoa nga ave ma faipuli. O ana lofi numero lua ma le tasi iwa iwa ono. Ile lua afese fulu ono. Ae na tofie ave ma speaker po le fonga fika lei. Ile aso lua lua ape rila lua o ma le ono. Lua se la uongo. E o mai la suru valu o mati lua o su tasi.
0: Ia. Ia. Ia
1: lua, ia. Longo winga langa umalole.
0: Ingai lima tausanga. Ole lima tausanga la nape afape ole luafi ma leono il luafi sfultasi. Ole lima tausanga la nape sa fongfita la yeila ia... Ai peia sa sui fongfita la ila aulia ma li toa. Ile vaitai mile naa ma tuortai mia nala ili ja pipi. Luafi ma leono ile luafi sfultasi. Ole luafi sfultasi la ale ki le luafi sfuluono. Le ala sa fong fitala ye lauli wa maya na uli si wa hafu fo ile tau tuwa o leata aleata maali
1: wa pego fa fis
0: le sa
1: aspika li luaf suru ule
0: luaf es fulu ono ile lua o lua tasi ya o tole afu fa fis ule ya luaf es fulu tasi ile luaf es fulu ono o lauli ya maali eto
1: malo ya sa singa kale ya isa si tala na emo meisa mo ele Nei aso pole, nei foiva aso.
0: Oli si tala fapeo ana na file sa sa sa sa wa isi afi. Ile fale oke sene, fo ile a
1: mtotua.
0: Ia watava ayat fo ilunga upenga tafa ilangi ufa ye fo ifa ali fo ima natu tangat. Oi eka loka mayani ili au ufa kofang oke sege di ayo kwe.
1: Alisi kalong falong, ima pe opo meo fo iwo lea o nga o ating fangu fo iwo empty sa. Ia mangisio lapis ila sa fa pe ave kia. Ia ale usufu.
0: Ia wafa.
1: Ile lola po penga susunga sesi. O se meyo se... Se mua se faka mala foi le vai ngol fale a esa oi kwa ke le orkala isi le o mai chamon
0: ya olisi la fa wali olisi tala u a fa malo lo a tu maua ia leo leo ye fa lua na positive
1: ma ngai ke le tala na
0: ila ile fa pui pui foi tanu malala le to lua ha le si to tasi fa mai ole tong yaso
1: yo fa ngal ele si te ke ga foi fa kauko po le fa fa ngal wen ai le ofiso foi ele
0: ai ta ilo isa ta ta wana to to mai manila to la papa
1: ole si nga me ole vesia wa sa ke le ka ka fa mesa ko

0: Ingi la kula papa fo ka mo lia.
1: Ia.
0: Ale fala vela vela. E la ise tu la fo no mo lia. Ah. Ia. Oi ma ko fo la kala via mele ng fal pal mengi. Le tangi na tela no ina e pidi fo ele il mata abu fo ele fo truck tista. Fai pule. Ale nga nga ka or ka via nga me fi me fo ele e ise tu la fo no. Ah. Test positive ngai la ka ko ka ko bau. Oh, ele nga kai nga ele por alme fai because there is no law.
1: Yeah.
0: Ah, le kongo ala le okupu ile ole ya. Ah. Ele se tu la fo no no moli ai pe afa pe wa positive lo test.
1: Na pa wana le fa malo lo tu ma.
0: E fa malo lo va va col pa ole mele ya io le ol ka nga fai se kula fo ol palmengi. Fai se kula fo ah. Ah, positive lo ya wa moli ai. Ah.
1: Ai le ole ele ole tu la fono le a pe fa pe fai e mana o mia lua vai to luali.
0: E am salo e kailo ye wa so se ku la fono vai
1: to pe fa pe to ti te fa vai.
0: E kailo su le pe pe mana o mia lua vai ko lu ai ala ko ki ki amo le lua vai ko. Ah o ke le ku la fono em fa ku le malo ku la fono majority ah. E le ko fai se lua vai ko lu amo al majority o pasi al kuranga nga ole la ngumi quiero que comela moles mole a mole boriai curafo
1: a ole facili la a ole ana me ngala nga ku mai lau papa iska ka ia ka lau ke le vo nga ba sa mai ole fa ka li fa masimo
0: ai nga manga o ka nga le nga maua ku ole ai mo ke na koti
1: ya ya alvai nga le
0: o sa alvai nga le o le track test nga fa il ma positive ya ai re curafo
1: ya
0: e fa la la la cha ese mali ese mo kanga kai nga mo mo yo le mo ko a mo a le baru nga lo kanga a
1: ai sa ma me nga
0: ya lo fa ko le lo lo le
1: ka ka ula fa skula fo
0: o ka ma o ka fo nga fa ko pe ko pe su o ma le le li ma ai lo nga mo mang su o ya o le ka o ma le sa
1: po le sa
0: yo mal mal wa nga nga mo wa ai le uri a Ya so ya me fai la lun maro a la lun la lun langin ngai a ka ku a ka pesel nei a o levo ke le ko fa lo ngol pesel nei o le golden alice a le tu stala ya ma ko le is for tu stala bands a ya ya
1: is en golden
0: a le golden alice a le le le so bad mama ya fo le lo fo le fo
1: ngol fo yo muli anga
0: muli anga mama ya mama ya yo or ti kana le ka ka ka ya
1: ya Man tua fo io o le tua a o na tama i esto i no mama i alin fai nga fale uki o i nga kala kwa kool stav o i
0: nga
1: ya so
0: ya a orki kala la leo e lua la palapa le ka
1: o le sa mo mo mua le nga ua le me leo le lua la porki ka o mo i anga le a
0: mama i ya ma lo ya ta tua chan pese nei ma i leo fe pese a le golden alis

0: Me ka upura lenga ave e ainu uma. E fa peo ka ka ka la Johnny General.
1: Loisili
0: on a pili me ka upu. Ya la fa me lo Johnny General lisi me ele ese me le on a pili fo ya mo pasi fo ke mi ai ale wo ko ya va kura uri ya va fisi sire ma ku. O ke ro fa ska malo ya. Wa ka wa ya ke ye nga mala mala mari tu la fo no. Ya. I me ko nga me fa pengi. Ah ke lo ngolo pressure ko ale ele fai pule ma va pe fai me le fai ai ai la leisi tulanga folnina ali ali ma le ai fams no ngale ni ole seisio fa upunga pos fam tulanga na fai ele fama sino le mini silo Justin Harrison wa ai o yak foi la ia limongi foi le nei of through a kuranga loya wa fa le a nga umalonga reputation on te mari anga el case le ya mo calls fu lu ka sanga la nga public service we nga luile ma lo wa le a nga uma o longa ai o ia malonga ai nga nga le wa ka we mu ka nga ma wa fa le anga lo ka mari anga ai fa hiro la ka la le Ale fam singo ni o ko ki kilo le fam singo le meleng tupu le investigation por so ngalenga fa ile ele ole ole lua fe lua kod
1: ya
0: ele kai mira nga ola means ka ia la uli
1: ya
0: mai o allocations for your so ngalenga fa ile e fa pe o le ale pulle le kongo mo ria ngalenga so so ngalenga Aole la fa mai le il fam singong sa le te tau ya le la au le mani to o yos min skar kemina o nga ya ile su su nga le le sa le te tau foi ona ya sa te foi mai ona ona tau kom singo le si fam ngingo mar me le fam le he says Schmidt had no legal authority to get involved in an operational police matter and did not tell the then police commissioner about his involvement. Afa pe having a cut with you, I will. I'll come sing, ole, it's a little fae. Never happen, I am a mean scar.
1: Scar, I for you for one only. It's just a man whooping up fear, not for happening a young man in the Kakiakula, so I'm going to find a little like pay va is a vaya so. Ya aku sau loa aku mau dia romba di ono adu.
0: Ya fam kan ngan ngan fam singon ngai. Ole la kir kilo foi. Ole foi la fam foi la le ku se le wo criticize ngai el involvement la uli. Le malito. Ale foi la ko fa u mel fa u punga le. Wo ko fa kene le situation. The situation got worse. Inga walu ya di mongi ya le le pule. Complain ni deu deu e winga ya winga ya la hujan maria komisia ai bi bisa da pesa ka ba ku pe ku pe ka pe mo fa mo ke dia ko ai mo ka por ko le ko ai deu deu la e kai lo ye ol manga ko nga ye ole lo i ole fam sing ole mengi sila ai ole mata u pa ya ole ai le ole ya ole le fa nga ina le ole ta dia le El fam singo le tal sanga as sunga ya le le pule ina ia a pili de fa ngore ne bu ere kai ka yang uba kesis ngi ya ta ka pese ne te di mai ya fa jis ka kala o so le ka kula e wo so ka ka sis ka pese le penino te fa o so ne ai Si suka aku sih spesifik, dia kan kalau hilang pesilir, living out ngasi kakak moya kiai layak tahu, mengalang pesilir oleh tahu faham.

0: Vaengare lau ke vavaia ia meengi o whaasarelaunga. Whaasarelaunga whaapisingisi, po whaasarelaunga whaapurukiki, po le hārkoi ngā whaasarelaunga vorenei whaapenga. Advertising, I or kamana Advertising Standards Authority lako ke vaia. Ai e lasi complainers, e rusao e i. Lea la ngā awe, e ila le mon mon whaasarelaunga whaapisingisi, po i lele po le whaapurukiki le national. Nga fasara lau solo ilungo ka fai langi. E fapea o le taxi le manga o le leipa e faku pe ako unku pe ako ulai mai. E ongo a fi ai i ala kiwi seiva a ka ngaka giusila. Aile taxi le fufu le leipa e. Yang avera e si famele leipa e makua hasi se i si ingil gamea. E le famaungi. Ia le lau America ni le Advertising Standards Authority le i saori lipa e mokua pepe lua le mele wafai le uri le national wafaa le anga air campe ia le paki ia le lipa a le sao le lai mga o miele mai o me mongi fam kalang sao wa le lai amaka vayanga kuye lesi aile malo le inge e fai nga ma porkiki le inge o lesi fai la haku langa le wa kikiro kufoi ai ai ana batau ye wa mai a le vanga la ka ko kamo va va semana ye Winston Peters le New Zealand first ya le vita mo ele ato filau vo ele esta to filau ai man rewa o le la wa fa manino mai le vanga le va va sa a tu la ime se fenga ma lo pe o mul palota o le a fi nau ma lo si e na o tangata city seni New Zealand e tanga, e whātanga o na maua le pensionga. E le koe maua si kanga ka voile le resident, a voile le resident po le permanent resident. Po so si kanga ka vaere sa whainga rengi. O lea la voi lai ki ke, e ko kero kanga ka, a me si a kanga ka voi whai mai. Pela o sainga ke le voi kanga ka sainga la ele o fiefie, wao. O sa inga ke, wako ii kanga ka mo lewanga ngofo inge. A e le ma whainga siki sengi ngu sila. O ngole mafu, angole policy, po le anamatau vui, po le mata upui al tula fono al malo sa inga. E sa nga e luangi o siki sengi. E sa nga e siki sengi o eole sa inga e arukoe whaino siki sengi. E le pio kako me whainga ngave lua siki sengi, sila ma siki sengi isa. O lea lae mo le fifela ko fape, a faa fela mako wa lewanga mako whainga arwenga. Leo la kipi esin mako magala le mawe mako fa mong yangalo pension ape ako lo ngori ma la sa oro e sa voi Winston Peters ye pe ha la pe nga ka ka sixing i fa no go wigala e la me ve me sika ka ko ye mo le vanga inge yo mo fa ba a ele yo ve sixing ha
1: o le kai milor ni o le
0: lo fa sixing wa ka lo ke sa u mal Peters ma lo me la me va pe lo a ele ko e la ele mo o ko pension ah lo le vanga ile va mo ko nga lo ve sixing ha
1: awa e ka ki whaalongo kui i fwoisi a me fwoi o kalasa la kua fwoi a adiki. Me fwoi e lae pei e kau iesi nga leo pei si nga fai kionga o kangakana ia sikisengi le fai nga luenga a. A e pei la o kangaka ia e pensiong e leo mai maisi a kungu a kusa leo o mai a. Ka ki whaalongo lae i le komu mumu a isi kaka fai nga fape fwoi lele. E ko kele fai ngā rua ngāri ingi o kasa ko ke o mai kou wola i kupea teksa mā kou e kipi.
0: E la me vea fai skak samo?
1: Ia.
0: E la me vea samo i fai ki onga ngā. A ki ma kua vea i a kairu fai o maliwa ku seo tina. A ba kemi fai ngā o ngā wansa o ingi iwa i fai ngā rua ngā ingi ingi.
1: Ia, ia.
0: A ngā seo la maula ngā pengsi onga. Ia. Ia. I fala i a kalanga ngā peso. E ria kaunga mawa kanga ngā ite.
1: Yeah, I can't wait to kill a family, my phone, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister, my sister

0: sale mawol tanga la to fa no no at ai pela na ona eta u aliki pela le la ta mafai e mai la male a tu la fono le na le penalty a le tef penalty a la wa matan tala no ai na fo ile le le
1: a pa pe ifa im kwa if fe fe ka kama a
0: ia
1: ai iwa kusa lo kuranga le manga e mai le tef penalty i me ia ka drugs a i me me wala fasainga ai mana tua foi ola ai ai ai tutonu le tula fono Samoa le fasalanga o le oti ai ai mo sol kula fono mo ka kele ma kuya wa kele lo pia nga o falongo pia sa o ai o le ai le me vale na tanga te vale na ilu nga lau le va ula kamu pia o fa o le nga mo le ko i ma ma
0: le afa
1: ma le afa ia ma ma le li le fa ia la ve a peia nga ol fai unga nga al fam singonga e ol fesuk ol le fa ol oti ya e peia la e ko e kupul mer nga onga e oso la le a ol malo e le pa ol ol malo
0: ya
1: e le
0: se lo mai sen se me penga a se me penga
1: bu ya ku sala nga lo ale solo a ko pero lo ko ki kilo ko ya la mai ma for ke me fai la le ku la fo ble malet i lo lo ol ku la fo le ya tu no yorma ngal bang vorele ye fam ko ifa fififi kan kai fele trucks
0: a wa ali ki wo la fa wo ku la fongo ngane fa ye ku u ye ye ya Thailand a wo ile le penalty o Indonesia e a
1: ngai Bali
0: e
1: a ku vo o it's Middle East if I have a bit
0: of a word,
1: I have a bit of a word. Ah, yes,
0: Masinaiva. Ia mantua o le sfultasi masinaiva i le lua fe ma le tasi.
1: Ua lua furu lima la tausanga. Lua furu lima
0: tausanga. Fat, ai pia ele ileva.
1: Pia ele ileva, sao son. Ua, kai loa ia, lo ke kau manga kua ke manga kua le leia, la, ia o menga fai lea son ngari, kai au i news fui.
0: Ia, ai sao.
1: Ai sao lo ma vale leia ngawa kua.
0: Ele ileva fo ile a le kitalu na topu le mele na. A o le masina na o se tema. Na adua ila le malanga... na maua ila ma lo tina e ima na isi baenga yo soi fuafo ile atawa le ai malala o malanga sa asia la anula isa amboa faila la utala i matua wa matua strictan maleva lele le su engao ato fo ita mata o na ua tupul fa la vila vila o te mantua nga la ua ta savari matua tu atele nai o maleva de watu e fa de fo ia Elisabetta lea fo ile atu mama ma tu nol malanga di totele na malanga isa mo ele fono le sasi na la ua tau atu lora e tu atu lata a so le aiva la ua tu ia to ino tu mama ma kuasi yaki le leifo le akwa le ringa kori miko nga ye meo kama i fanga i koko
1: alo ya esa wa u fifi fifi
0: kwa fifi fifi
1: ya nga vai kemi
0: kwa su e a fo i a
1: a uwa ole or kele fo i ol masur sononga le ye ilim ka upu ale a wa pe ole lo su fa inga ngova lele nga pinye ilo e nga justify lo fam kala nga push George Bush or attack lo e su ele volo lo
0: Osama bin Laden
1: I ping lo Afghanistan
0: ah
1: pero nga sala fie all mo kwa ke ya la ya ya si foi mas so longa lei ole me nga fai ai e ko ko America kanga ka America por malo por ya ole si fiwi de kil kriga ai vai foi mo ko ringa nga pa vai le lo ruma ele umia é solo a coisa, lá olha. Ué, ué, vai, foi, foi, que ele foi, demolish, foi, vamos lá, lá, cacau, meu pomo, foi, pô, fanga, ira. Fá cacau, lá, lá, fanga, tetoneta, usa o melhor não fale aqui quero ver lá ele vai ele não sou anga via fale que ele nem o Twin Towers é América anga pinga o lugar ele umia solo vi melhor não me né lá é isso mas foi uma conspiracy theories Eva pia, oye, o Amerika, o

0: tupei o, o leua sau se pepa o whamtalanga, fo i lea mai le ka peneta. O a terminate, fo i lele ia le, ia Chris lea, wangarunga ia te aule i ngoa matai, Chris Faofo. Mai lana ngaruenga, fo i lea le,
1: saia i le LTA.
0: O a terminate la, wa ave ai male, fo i lea i le matai ngaruenga o leo leo, e fai ia su suenga. O lea la e yeila male tala, fo ile peila le uafite ena i male, male tusi, fo ile atalia ya lo yasidi le,
1: leo leo,
0: ele o lava ya moli mau, ya leo leo, e ono moli ai, ya ya Chris lea.
1: Ole sui, tawfa, ole la leo leo, ole HRPP, ole wenga ole alkala safa inga luenga, ele land transport,
0: ya,
1: I'm a number place for
0: never been.
1: Nga wapi o lisi kalango falongo inga fa pe nga fisiding ia le nga va et mo e finga palota
0: ya
1: ya ai mai la kusia le attorney general le isi me la ka ofi ai fo la palai o nga lengi mo dia nga fa ya
0: fa ya
1: o sa ola le ve me o familia le le lava mo le lava
0: ya ya se me va pena a le la ufa ilo le fa ai ungar ka peneka a le o sa wi pe pa o te masalo o le la to fono wa o ka peneta fa no
1: solu
0: na bon naf o terminate a tu sa wa ya na na
1: fa pe o terminate mo mo e
0: so le sa fa sa spin pe vole sa a a le la usa ulo la fa unga le o a
1: o a o ma nga o foi la al ma lo fa ni mo di nga a
0: tu sa le wa o ave le o le o fa yesu su nga o le mea la leta te tau ta ilo la iai pē anga vaa ona.
1: O le
0: ta moe le whainga pālo ta lai titi lea.
1: Pea wha pio le la awa kungi mōri anga le vai aso lea.
0: Ia, ia se mea lau tau wha.
1: Ulu mako ha mālo nosi por kiki o mea kākoa. Ui, e sa wa. E koe whai whai si whamsi ngongo. Whai whai whai whainga pālo ko pālo kai. Ele e ia se me onle.
0: Ai peila o le tali mai ale vainga wha upu fai. Fo ile le, ile tu malo, ia ma, fo ile au langolango, fo ia le HRPP, ia to a pea le tai. O ile le ia.
1: Le vai lau ke vai, a kuali le voi fa pea maile si headline lenga sau. World Rugby has declined to comment on the government of Samoa's decision to back the Samoa Rugby Football Union as the country's official governing body. I've seen in this the World Rugby wa I kuranga le wa walangolango ai Samoa le malo Samoa. Le yungi la kupi fowle a Samoa Rugby Football Union. Ah, rasa ko faro ngoi kaupo.
0: Ia sa wa le afa pea le ua a ua matua ave ale lango lango se lau pasene o lango lango le malo ile a ile ele yu ni la kapi fau lea lea la wafu o le Samoa
1: Rugby Football Union
0: o la uta ilo i o la uta falo no watu apea o la eto maua ia le si o wale la kapi Samoa wa ele oto e peia ua faase tua nganu faa mavae ia nabula ulu lea a sami leota
1: ok maura skala
0: ia o le talana lea na tufana ufa apea ua ua fase tuanga lu fa ma vai ina mula ulu le sambi le ota ma papa di ila le fo ile John tai male la
1: e wa we se John male yung male male vai nga la pisa mo so ya kasi la ngam ka upu le vives me fo sa mo ya kai ro ya le ai le mo se kongu o le po la se tala mai le rock wa le sa fetsu so en le rock pia
0: ya
1: Lelo mo mela se tala po le au lela I refuse to comment. Inga ufisidi nge tu se tala voile nene I tu sai male langolango le alal malo utu atoa ele Samoa Rugby Football Union.
0: Ela malisi fo I a lisi tanga ta fai ngadu e nga aliki fo ilia lewa ofiso fai nga palo ta a lewa I.
1: Nga le ole nga ole li nga lewa.
0: Lima.
1: Wa lewa saun fa mtalanga wa fa malo lo.
0: Fa malo lo.
1: Onga ole ala fai su suenga. Onga ole le menga kupu. Ole pia se interview re ilang fai. Ti kau su akua ilungo ilingo alka. Langa interview langa nga fai nga nga fa pe ai langa maka langa fa mka langa fa ngisa.

0: ale tatau.
1: Ia.
0: On tufa le tupe sa fata lua. Ai fire by election lenga fai, lenga umak ngay. Ia. O peila o le maka upunga o le karanga lenga, o se mon tafari, o se mon tafari lima vai puli.
1: Vai puli,
0: o le lai kuru vai aso le suspendai, a si fai a whakere kuma hoi, a si fai su suenga. O le su suenga lai a fia i se vaenga o le tula fono sfurulua, vaenga sfurulua pui pui ono. O le tula fono fai ngā palota, Electoral Commission Act 2019. O le whamalu manga ngā a le komisingare inge o fai ngā palo kone a fōa Johnny Stanley. O le vaenga ngā o le tula fono o fai ngā palota leo e su e hire rire. Longa winga ele te tau o na fai e iese whamtela ngā fai taka wanku kua kasi. Pea kua vai o tangata fai ngā lua o le ofisa o le fai ngā palota. Ele te tau na fai Alison mana tu a fuala e ilang fam kalanga leng fai. Sa ale te tau na unga la wa. Wa ol manga ku nga le tra pipi.
1: Ya. Ya.
0: Ya. E ku sa la wa ilo ka nga e por ki ki le. Ha ka fai ga nga le malo.
1: Ai tu sa na fa ta la no nga masisi tanga ta po
0: ona ya. Ya le yon fa ka nga nga e me nga nga ol por TV ol por kala me le TV. Nga fa ka lango ai vo le le ya nga lang fa me le.
1: Fa le la
0: lo na. Na fa ka lang nga e le ka kau le. Ele como cufar cupe essa vata lure. Ah. Eu quero agora uma fua.
1: Ele não dá por mim, ele não pensa, mas ele cang e se o ele diz-me.
0: Ya, mano, ele vai lá, vai lá, mas foi. Ah, ole. Le ka ka ka ya ir komisilo ga fenga lo le fenga paloka le fola ku ku me le vengo le komisilo fenga paloka de kusa mal se la utanga te ele ile skala. Onto vol fenga palot. Ole ala tu ava no e o ku por al ko mu por al me vole de skala in. Ya ku la fo
1: ole me na le fa pe lu a fe de sanga.
0: Yo. Yo wa ole fo i ma fa fo utanga te in New Zealand. O te tau na faili tu la fono na i New Zealand.
1: Ia, ia, ia. Fa
0: malusia e tanga te o e paloka.
1: O lai le popole fa peo, ia le ise sala e kokolonia.
0: O lai le ngao kanka Pacifica e o fai palangi e le o mauri e le o fai paloka e le skara. Ia i fai la nisi ngai manga ku fa pe, manga e fika lai fai Samoa. Ia. A i fai fai tu la fono fa pe nga inge inga ia. Ya oi kan ka paroka ya fa level exercise low
1: right
0: ya oi paroka ya ano mo fu varo minute le tu ta le tu le tu da tu ta le spesi le mo sa le tu mo ya ai ta no me fu ti na le ona ne ya li fa mo talo

0: Kan ka fo ile fa ka wole mo ye loit ko ile manwa nga por ko kein pole is ai un ai wangan mun e ro lo le ni fo la lu so fa nga le le fo le le e ya vidi lo mar kam ka u ye ka ka nge le la wa ku wa e ven ku pia ka ku
1: ye ven ku pia ka ku o fo le le le le fa ile me ngale kom salon bia i fo
0: ya ya wa lo ya Ole ola nga ngai lo nga le la le tet bi di lo maka ke a
1: e pi yo le ala fa fa nga ka nga o nga du en on bela le o le tio le maka ka nge e me yo truck
0: e sa mo mo pa nge vo ya o pi o sa mo le ka ka mo e vo le le a le vo la ya di ani me nge nge si la
1: e so so mo
0: mai fo e haru vo nge si la le fa pe em ko ki me a ya a kwa inga ska ko ko ya le fo fa le u di el me le a Ya, tahu tahu di sini apa sih
1: dia? Di sini ada kiu kanal fau. Wapai wakau, wakau faisi va kuai le okoi, le okoi fa apa mai wa mau se kome singa fau wakau.
0: Ia ngala.
1: Faisi umi.
0: Umi kene boleh faisi awa kuai. Wa oleh li le ingat acting.
1: Ia acting.
0: Ai, esok wa kalau mau ibu faili ngo audio.
1: Iya.
0: Fa pe on kaka nga le ma fa fa ko ke le fo ni sio la la komsi. Iya. Iya ele. Ora le fa se la la fa wa pe fa se la fo le fo fa se la fa.
1: Iya. Ma ku ka fa lo e pe nga ye fo manga ko ni sa ka ka do si ai ma wa ma wa se pa langi.
0: Iya.
1: Iya. Ni sa ka outside dai la lo ku fa fo ele i sa ka ma ko ko ngol ma ka nga do nga.
0: Sa o ele. O ngol ku la nga nga e. Ele fa mau ni ka ka. Ya kai no ye ya wa ngai ku ino voyo ku nga uma lo apa la langi voyo la kulo Alfonso. Alfonso Felipe el Samoa. Eso ko me la velio. Ya. Ya, uma lo la velio. Va ku lo pa langi.
1: Oh.
0: Se anka sharp lo kamalo sa komsinga lo mo mo ngia wo wo wo li kaya. Onga wakawi ya filmi nga umasa tsalmi ya vape ele nga fakie ka kukanga kari kofi nga a.
1: Oh, okay. Yeah.
0: Oye mangkuwa ko yung anka shop.
1: Oke mangkuwa nga langa, ay pila nga buwa mua, pe nga umalor nga solo ma Sandy Schuster. Sa unwa mali ili ya Sandy Schuster.
0: Yeah, kongo. Wale, ole me kongo nga lenga kupu vape sa ile va ole mingsika ole kaminga malave liu. Wa o kaminga la kumsinga liu.
1: Yeah.
0: You smit. Nga langa, nga lu ese ya le, o di valo li yuk mamu emel palok.
1: Dia nga sawe loa, fai pale.
0: Ya, ala nga, mela nga fai kumanga, fai pia wako si parangi, kumsi nga yi. Ia po si Samoa foi o mauru ngi wanga, kai
1: ngai le. Si Samoa, ai le o seisi mai kokongo le makanga duwe ngali, kai mene ngai. Ia kia awa ia, ilo kai ia, paska kai lua kui fafo. Si ala kue kilingi le mkua.
0: O le si foi mea le angale ngai, ingfa pe foi a ile le ile le ilo igon kakai le ngai. Ai maka uli or kaka ngale o leo o New York.
1: Ia.
0: Per ka ai duwe por sa kingi ngai.
1: Pinga na kumalis kay di fa amed
0: ko. Kaya nga, le wakere meng le angay. Kere meng ang fa nga nga kikongon ma ulmukangar bengam. Le ay, lamun iya may aling ngofan nga kele fa fikaw din. Nga kukila lor kapi ka fo ele, ili sweep under the carpet. Kailo yay, ay, chal siya sa oe, wafay si umye le, wakakaw nga saw si kurang nga si appointment ole. Wa kailo nga fo e vivesi fo ila si appointment la fay ngay. Por kiki wa ako fi elio. Oke longol makwa kere fa ar kangi mai ale ai si bai nga fa upai ah
1: iyo
0: tak mai apa fa pe ko video
1: fa pe se va va ile waka u mai ya me ngi ah de la bai de fa nga fa pa ki de fa ile
0: sa ye ka ko ko sa oi mi siluki tu si de neyo leola ngai sa mo so tai lo ngol plain speed le o tu tasi mi tu tali tu lai tolu Ia bersara lo tu umi atau nomor cina lo ngan ni ya lifa mudi cano le saung ye lingu. Saung apa mukai? Hey.

0: Ia le whawhiwhianga le nā mai le whitalinga ia tolu maana ave misi lo kisua. Ia le ngole pese o le tusi o le ola. Wai fai pese a misi duki ia, wai ia pese whale a nganga furka malo e mkua le le ia. Ia a panga o fai arka malo e pese ia nganga ia. O le isi tala le leo te fia tala no antroi. O le voi wako e sau, le makanga luenga lea le Ministry of Social Development a inge ia. A tina o le manguia lau kere. Le foi lai e oki e malen. O le foi kau mai, kou se furu afe ya pengi fiki ka voi ngai pa pei mengi nga sise, nga suspend, nga kaofi, sise il kaofi nga. Kou se furu afe. O le kupe nga o fai ya re lua tesi ma le 5 miliona tala. A nga afi kusa o pengi fiki kele afo, le main benefits e lua afi fase lau nga afi. Ae kusa maisi la pengi fiki wa kou se furu afi. Unu kwa kerea. Ole miskale ya inge ilo official le ole social development le elave mele wins. Ole makuwa le anga.
1: Ole finger le le sui pale mia.
0: Ese le finger le sui pale mia. Ole finger le miska o kupe. Ole finger le o lengo ole. Ole finger. Ole se ai vai inge ilo TV ole polongi.
1: Okay.
0: Polongi. Ya wa ole si o si pei mengi nga nga afia nga nga voile le winter energy payment. Le wo umale. Ke le ke le foi mumela. Kou se furu wafi, pengi fiki nga afia ka aofi, le vaenga e le aise sed, nga le ka aofi. Ya ngai kangakala ngi leo lai voi le me ai voi o food banks. Ya le voi kakala wang le lai mume voi o special needs grants. Ke le voi voi mume langa le kadia le vaenga voi ngi voi. Au mo kangakala o kumanga nga oi me ai. Kupe faka oi me ai.
1: Olisi... Olisi kala leang o vai ko yang lela ka ya o fo ilea i niusa ali tiki wana ingei. E se fulu lua milionga i ale meo le, leanga makua i leanga maua le customs.
0: Hey.
1: Au skale kivo ngane mai fafo.
0: Oh yeah.
1: Ka kungi yeah. Skale kivo yeah. Lea mai fakau ngofie inge. O le mea lai faila uka lalanga sa ufei ngalue nga i Herifeta.
0: Hey.
1: Kala kua ngafi. E ila le fale onoa i Hereford, meo le Derry. E pa ua, e ila skaliki la pela o skaliki a lenga sawi news. Nanga uwa akua meo ka kungi, fo nga le pei e sao maisenga.
0: Ia, ke lenga skaliki la mai o skaliki maisenga.
1: Ai mo fenga ruangana i kalakua ngafi Hereford. Nanga la le kua umo mbulbule news ang lina lakaya. O ke sa vali mai le fale le onoa le Derry le ai pa ua le kau. Wa ke ale iwa, close. Pusa la epi pisi ba ya le close
0: o ile ka. Alo wei oma wei leo leo.
1: Afanan menga fape a saulo mani usanga de lalka uska le kia de la mai. O fape a pe ya la ila vei mani te pia le ima de ulo de.
0: Alo pose senga pose in
1: kia. Ole in kia.
0: Pose maro. Ya. Avo faka uska le kia uska le kia ngwa ele ilo pin skila kia le.
1: Ia.
0: Le ya le ulo ka pasamo. Ia.

0: Ai, lo fa.
1: Ya, ni fasikala le ila tunu wang bang ka ko interview le vaso na tene.
0: Ya.
1: Ya ai pe ya le sa fata le tu si et tunu le le mai nge fo le le. Sa fa sa ko fa sa fa mtela fo le tunu ya mari ma se talo le malanga la ma ker ker ker ko ker ka ka ka o le o le o le pa se fika le ngai mal el ku malang.
0: Ya, o le la la fa al wa ku i Alex o le ma ma ya wa fo fa fo fo ma istatu o tunu pele. Ele le ona vivi ya tu ya yova o le mo mo le ma ye fai pesenga ilo swafa le si si ese ta watu le ta ya lo wolofa ya ta watu fo le polo fa maoni ile la au pese se fulu ona mano ma le na peli ma le le kitara awa wa e fa fi fi ma ya te ma to ma ya te u la nga luenga yo vai o te alanga fi fi ona me wa e faia wa faia wa ao yo vai ma tu asili lava me wa e faia e lo loto lava o manatu o le tangata valea na te le iloa ma le vale na te le langona le nei mea o le salamo na fa'alua fo mo mua tau le ono mo mole no fo'a inga tupu e lua tolu lima isa ye lua valu lua iva yo pa su lua ma le ono ma le Yeremia su lua fo mo mua ma le lua fenga inga fou Roma su tasi fo ipa tolu tolu ma le tolu fa ma le mo mole konito e lua fo ipa su ma le ono ya ma o lo vi inga la valea yo valo mato utamapa ya lofa o le langi o na fata lofa tuwa ilia faftai tele ilia tua mo naita mama tina Alex le pese la na mo mua fa mole mole ya monaita ma Alex ya fa mole mole ya pese nei mole tapo inga fo ya naita ma ya manaiti na ya fa pele mamalu le tato unu ufa pena ye wo ya Alex ma na fa mtuainu avili vi inga letu pese le ya mota ma

Yo ele umal faftai yo valotate wotua tatse tse fatalo fatu sa mo faftai masanga faftai tibe ile tua ile swa fa yalo fo yesu kristo tatse oli fa ulanga le yo sa mo malela lolang ya tsoa o tsetso mo fa filo ye tua mo le mamalo sa mo ma futse fa fonga fonga tapte po mai fa salunga sa mo sotai iva yesu taitasi ya mal nefo ye stofi fa pel tapul kala mi fa solo pea o talo tsu pa yalo fa tatia mo le aso ata yao ina ye fola fola to be a tato on Wesel or Lofa, like Kiriso Lema Suena, Malimia Lilo Sanatia, or Kiriso Yesula Valel Tato Oli, Malefaula, Lofa Oia, or Fine Wine Isle, Ainga Uma Olelangi, Atoma Lela Lolangi, in a Yama, what I pay Tato, Ia Favaina, Itato, Ile Lofa, Yosa Moa Maulona, Lofa Folia, Yaoli, what Tato Tuf Sanga, if you fear Lumo Lenu, I little two all in Nu, I pay on to say I Molivayaso from Tanga Foy, Atina Pacifica. I sina fo imotu la lele ni we ya maona tangata ile pele malesanga fa fitai pea ile pele ole tua fa pea una tangata fa pea si atu umatango fio ni we ile pese nei ya walofa tuai mo itato umo fa fonfonga ili neyasi.

Ia sa mo ole tele yo tala lele yo ni malanga atula vai ni tatu nu o Christchurch au kilani se yo ola vai ni we o ka se maneia ole anga lele yo le tua mo le ni malanga ole tala la le malanga ini we sa anga ia tua ile aso luas fulu walu au kuso lua fe lua ono toi fo imanui mai le aso ono September September lua fe lua ono le aso sa ile lofa la vau yo wale tatu o tua anga lele ale Pacifica o Pacifica Women.